0: Mwanamke, mama, baby, kuliko kuzara. Ngo tuyanye. Ngo lajanye.
1: Tuwaile miyango. But finally you made it through.
0: Yeah. Kasi mbaba gumu. Arona risache yeturukire ngusinga enja letere kichuweka. Abasaija bakwangu hakufwa. Muno kusingaho abakazi. Niboleka nte omukazi. Ali muto wa gumire kusingaho rundo waino bomezo gumire. Kusingaho musaija. Nyagamba.
1: Nikisobora kuba kitio.
0: So buraba goli mukazi okaro musaija yeja na achura na agambe njara yanyita nyangu ize kiokulia. Iyo gonzo takagihulire manyachiri kubi.
1: Mwa musaija.
0: Mwulira ali abasaija njale tukuwata kubi.
1: Terere yobulike mwali vulnerable.
0: Arebi tutali vulnerable.
1: Nka.
0: Arebi tuli gumite.
1: Kusowera. Waitu weo.
0: Nakio wakitu gamba.
1: Kandi mbaliza mazimu.
0: Ogogo tugukora.
1: Nabamu omulinyo mkafokera kimu gumite. Nuzwera, nuzara, nutarolira.
0: Kande kiukibi.
1: Baliyo.
0: That is not good. So urabo zaire nkahati tuagia kulikiangana lorera.
1: Yeah.
0: Oh hiyo, nao vaine kibakwe kuwasaga. Ngobumu wakuba hali na iyo, katugeze taka kusuwe hili. Ngu wakuba na amanya iwe ora ye fuga, oye manyire ngu. Ti watu wale buhilo waba yesigire iwe kunira kuona kuteire muli iwe. Ngu ti watu wale enda.
1: Ti watu wale endo.
0: Okumanya
1: otangu nyona nyonda ye fuga. Awaki mtabi hanura hukaru.
0: Kubi hanura? Ita waki manyire ngu kimanyire.
1: Ne kikikyo manyire.
0: Uwe woli kuja kumtuwali renda mbanza ni msuwira angana kurungi. Hatebi uwa manyire murabi inakubi hanurira maka.
1: Uwa manyire bahati ya kugama kujia kusuwira. Anjine kumanza nkaroro kuzara. Yetiyo, vila hero kumingi.
0: Tura abisobo. Tujaga kuikyo buhira tuja tubahereza agafuire musu tutahe. Ati okusera na mbero la defending giro muntu otaine.
1: Bingi I'm telling you.
0: Bingi. Agata kwenda kugumi agahimba. Kanda ati tiniho AW wagendaga kusuwera. By the way mwaikirizaga kutibaba ikirizaga kukole kintu kiona. Nikio kurolera buwasuwera guwa muisiki. Nasenga na wawo kukakasa.
1: Yeah.
0: Embu zero. Buba sanga geta roho gabaga galemere. Baitu halo msigazi buya kiole kagangu asangire kiaro ho. Ha. No chumba. Baitu haba viro vini waganyo tinku maraga tuwara. Usa kutuwaru muntu.
1: Yeah.
0: Taina Victoria. Baitu. Usa kutuwaru muta taina mani. Na gambale kagezese hona hona. Atebi kurugaga mkugezese. Nibiebi.
1: Nibagawe
0: otu wekere nguwa reka reka reka.
1: Gumire vika izire. Moroleti.
0: Ga watahire kibira kandi nuwaba ajuire mu tatina musota
1: inaki
0: burama jiro lesere baby yo ino mnyuana lesere mbebi oba muliranu oba muntu akaire kanuka roho okuja kuraba studio line zaitu wezi kwa ukana aniku osobole kubanu wazao na ito kulikie omuntu ogo wa lesere baby tulimukasonsele kekanu aka kulika baby. Hello.
2: Hello.
0: Wanji. Na ikuliriza.
2: Ati yani na mwara wa nyakaito. Akaleta akasangirwe yo akaitike akaleta kya kaziri. Yamwe tatu kayise alirubona.
0: Okay.
2: Eranko yokulisha asirwe.
0: Iwa mkulikiza niwo?
1: Teddy.
2: Jino ngisi ya mne?
0: Okay.
2: Kukulikiza mwara wa nyakaito.
0: Kale wali. Irongi ya kio mnembe ya kulikize mwara wa nyakabu.
1: Nyakabu?
0: Kulikize nyakabu. Na ikuliriza?
3: Robert Senta Mkinga.
0: Ego.
3: Anjoni kulikaidu laza wangi mtu wangi. Azira kana kabledi mramu wangi mkulikizeju.
0: Akalesele dihi?
3: Akaleselege kaino wiki emu.
0: Okay.
3: Gwiku.
0: Okay, wevale. Ewe vale we vale. Kantura koraki.
1: Ya nonde bora boliyo ino manyira lesere baby. Mukulikiyeyo omugambe wewe tibyanguhire. Ate omalogaruke yo wiro bulika.
0: Oyongereho nabandi nabandi. Kale katurole osorio chwekereho kusobora kulengaho murundi ogundi leka tuije nabazairwe. Kiroki na ba birthdays na nyo tubakulikie. Tutakabaire kuba nituruga hano aturole sorry na iwe ogurukireho simu sibayira.

0: Dori, iyo mirimo na yabana, mwe abana mwe mureke kurekera iyo mirimo banyoko, banyoko nabasho, mureke bakore mirimo yo kubarondera cyo kurya no kubahirira, hamwe no kukarekurana kumwabe kumwabaho, babombekere. Ee, babombekere mureke kugira amanyabici bici bici bici bici bici. Ati reka nkore iki? Reka nshembe yo nogu, then maybe namandije nabaguda. Wanji.
1: Hey. Hello.
0: Kuvulira witu.
1: Banyitaga babwirije kuno mjamba chaka tawu kigegwa.
0: Chegegwa muri muteya.
1: Niyo tuye songa sani uku.
0: Oko minister bara mutakijire yo.
1: Na bara mutakijire tumurinzire.
0: Eh, hey, murenda ngayije banze yabarabara yabachakaza yabachamuramu.
1: Tuenda ijawa nzara maharabi mari hivi tabu ni reje na mnongo mpdm.
0: E pdm chai nubuzibu gamani?
1: Eee nchotu wa muendera mnonga.
0: Kandi mubi intabiri kumutambu za pdm na yeri mu.
1: Wanyi?
0: Mubi intabiri kumuruba za pdm na yeri mu.
1: Eee nanyo nata ile tulia chachuru tulia kulia.
0: Oli kumira?
1: Eee.
0: Yeva leo azo oje oje vita vita. Eee hey, abana bari kujana bo?
1: Ee mazima keke siya ntikunda mnonga kumi tujulikiriza mnonga kwa kureho.
0: Hei ngenu kabache yegegwa ya wale baba.
1: Ee na mnonga kumi chaka sausi.
0: Chaka sausi mazima ya wale kubori yobosi onda mchiza boko bona.
1: Ee kalu rarige.
0: Waba ambasada wabu hawa chaka sausi omuliche yegegwa mwe wale kuwa mruha radio. Ninyo mbibe mpango yoji? Yes. Kandi tucharu watahamu mpora mpora. Iye nteka teke zindi raziri jamisha unazo. Zira tuwe yungawo. Dira kumura mkache. Adhini ninzaga ruka. Abagiga mbaraji hukache. Tuwe yonjireyo. Awezunguka. Yama kanebya. Utakaruka.

0: chile ni mkato hizi mshangi fama habwe ntungu kaya makani vyalo wataka mga
1: Hey! Bende Bahenge! Oina DJ Edwardi!